Anda la poi se ka wepat ka perte. Wa yana pindanga wa nyu e. Hoi, but pinga kuna wa nyu dun dun ka. Nre, teng teng ha wa nga prika.

ti parlok nong sam da kan ikaw jingroy kala di kapor ngan pin kuno yakan ikaw program music on the go such pang por ha kapor kan dive ji min malam shpi yakan program tang na kamta jong pi but hoi parlok hilapan chu calling ha u number not lie in real sao ar kan dai iwe nyo not ar la da pi kwa ban request ki jingroy yaro ha ka ktien khasi la ne ha ka ktien jantia u number udai not lie in real sao ar kandai iwe nyo not ar ngan ong pyeong number si sian not lie in real sao ar kandai iwe nyo not ar kene ka ajwani fm jompi.

0: Hello.
1: Hello,
0: Hello.
1: good morning.
0: Good morning, Manita.
1: Hai, kom.
0: Kong Mukim?
1: Hai,
0: Phi kwa sang jung rayu Kong Mukim?
1: tôi sẽ kết nối với ngài dạy vụ thì em mê.
0: Kom no?
1: Ngàn dạy vụ thì em mê.
0: Ngan yai bột ya mi to yen o pin snap pin pin snap so ba.
1: Mình có mình sắp tới khi mà tới
0: Cứ play.
1: để họ cho bạn đọc cái phần là sao rồi ý thức thì quay kinh thầy và chúng ta mình quan tâm tay kia thì và theo dõi cái phần nào mình
0: Tờ khu lý vườn con mù kiếm cực băng nằm ta trong phim mô.
1: họ
0: Tờ
1: cho
0: tờ bye bye. Hello.
2: Hello.
0: Hello, Manita.
2: Nghe đây bác Maruen.
0: Ba mặt rèn, Eastern West Mai Rằng, phi long công nổ.
2: Lại, đi bác.
0: Ngan ngan klan ti jung rai yu shua ba ma ren ling custom to ya no pin pin snap snow ba
2: kerpang ek dei tiang to mo arti ti
0: ku blei piru
2: ya jadi pro pagi sap ning ta ni tem ti nam ta bat ya pro pagi ti perlu sang kata ini kata
0: to ku blei shi bone ba ma ren ti kerpang nam ta jong pi kene jong rai mo ta bye bye. Hello. Hello.
3: Halo, selamat
0: Hello. Good morning, Manuita.
3: Ideng ma mau perusahaan.
0: Ideng, tuh ya pilong kumnu ideng.
3: Biang hei.
0: Nggak terlalu ke dikesin ke bening kong pengayuk sama kesel jong pay mo ke belong
3: ya
0: pumut
3: pun
0: pamat.
3: lah yo pun di menin lah yo pun
0: Haha, menin tebal piok kerani ha menin.
3: Menin ya ati tiwa tiyin itu tip.
0: Kanu baju pikol.
3: Menin ngayo keren menin.
0: Kanu kanu baju pikol.
3: Kenter. Ketu kepor ba. Kadon kencing kentip.
0: Oh, ki okay. ERG carry ta mo. To, ong sho kencing rai ngan pen bu.
3: Ai tu kencing rai ngap ke dot nut. Dengan pesat bai kuon ik bai kuon. Saya ba ro gini ba. Sangap.
0: To, kerpang nam ta jong pi mo. Da, bye.
3: Bye.
0: Bye. Hello.
4: Hey, good morning.
0: Good morning, Manita.
4: Nga kong na.
0: Kong na na cha roj.
4: Oh.
0: Ay, ka le. Pilong kong na.
4: Hello, nga kong so bahar re. Aga chitra na do.
0: Ngom pilong kong no?
4: Oh, nga biang. Ato di say pa.
0: Ato. Ngar nga biang, nga biang. To, ong shwa ka jing roi mo yo. Kung no kung no dikut ka lain day.
4: Kemudian yang ada tu yang wajang ikong sangat sangat kacin dua.
0: Kamu? Ong biang?
4: Kacin dua yang ikong ester.
0: Oh, kacin dua yang ester rapsang. Tuh, tapi kau pun pun sangat sopai ya no?
4: Ayo, saya tu di nukong.
0: Tuh.
4: Saya belajar antasman, badi tu berpuluh. Badi baru ayo tu sangat.
0: Okay tuh, kerpang nam tajang pimo.
4: Okay.
0: Bye bye.
4: Bye.
0: Hello.
2: Hello. Good morning.
0: Good morning. Good morning, Monita.
2: Mengai Jojo.
0: Jojo, Ani, first time ngayok keren berpi Jojo.
2: Tak kata kau ingin lak try, baik bentuk video ni ngalah dokumen pat.
0: Ngaru, hilang komno.
2: Tip top ha, pat.
0: Ish, ngaru tip top ha.
2: Tenar.
0: Tu ong show yang aku jengrai bangun yobu, deh Jojo.
2: Oh, nak lengkap
0: jam pita nem kejung lain. Okay, hoi ngalabu ketu ketika aju kejung lain berpan di Bak Marwen. Tika niat kerpang nam tajong piru mo.
2: Oh, hoi neleng.
0: Hoi, dedications.
2: Then nengkone syak yoki belak pika bila kejung lah.
0: Thank you.
2: Yang tay yoki staff baru bala play yang tu. Yang tak baru kiar je. Hoi kelam tabi Bak Marwen dengan dedikat kelai ini nama bayi pan kejung lain. Dan nang tay ya kong jing kong di sini kong suba wandari perbaru di radio friends kan dah jadi keting lu nama bom dan pon mo. Dan kong tay baru di pasca.
0: To kerpang nam tajam pimo kerman si yo keren biang next time Jojo.
2: Oi kelam sam. Thank you so much.
0: Thank you. You too. Bye bye.
2: Bye.
0: Bye.

kublai phi baro nga dei e doctor pasa batre po original blood center te nungkong ni sha nga kwa ban ai kublai phi ki ba don lambat nga manta ban snap ikene ke jingkran jonga ke jingkran jonga manta si ke desh phanka jing rakhi ya ki nong ice nam monsoba bha ka bangi khot ka world blood donors day ka ba julong man usnem ha ka khat sau tarik ubnai jun ka team jong manta usnem ka long one drop of humanity give blood save lives lani ka jing pen chao jo ka snam jong phi she drop na ka binta ka jing long brio ai snam ai jing im ya ki wei tinung kong o kwa ban batai phi she phang ka jing non kam jong ka jing ai snam man so pha ka snam jong yi ka la ban ai jing im ya ki wei ka la ru ban ai ya ka jing kwa jing khia ya ki wei pan em dan ka ek ek ba la ban bujli ya ka snam bada ki hajar ngut ki men siem ki ba corridor ki la ban do ai na mar ka jing bom yo ya ka snam ka snam ka de ka jing ai so bha ka ba corridor tam ka ba ngi la ban ai ya ki wei pat ka ta mingi ong ka gift of life te wal la ka per take la start ha do ka no ka no ru mpa la ban shna ya ka snam ka snam ka ba don ha ki blood center ba ro ka wan na ki priyo kum manga mat ma phi te ka wei ka jing itna chipang kasnam ko long ka ba kampher la da ngi respa ni duk ni long na ka no ko no ka jait nyam ne jait ben riu henrei kasnam ko long ko we ni la ban yo snam nang nu ru te kum ta kasnam ka ba la ban pen em ko long ka tu ka ba dan ha po ki blood center te ka jing shi sha shi phang kasnam ko long ba ka met chu ngi ka dan kum ba san riu letar kasnam ha met te bhabangi aisnam ngi dong kaman ai tang lais pa sanpo ni saus pa sanpo ml kasnam ban ai jing im hadien ka ne ka tu asnam ka ba long kinja ka dap no hapo sa phra kinta pa ka tu kasnam ka ba sao ka dap no hapo lai bnai te ka tu kasnam ngi shim ka ba de lais pa sanpo ml kam don jing ta a ya ka met jong phi te hakin ki por ngi dong kam e ya kasnam man la ka lai second kibriyo ki dong kam snam be barok ko wei ka perthe te bun sien kibriyo ki dong kam snam ki de ki to ki badan ka jing pang duna snam ki badan ka jing pang cancer ne jing thot tong ka snam ta mi khot ki blood disorders ki ba pang lai ki badong kam snam man la ka por ha ba ki le ya ka ta ka dialysis ka jing sumar jong ki he ki khlong badang kha ki ba stom ki badan jaundice ba kam jur bar ka snam ka badong kam kar ki e bangim la ban bu lupai ka por ka long ha ka por ba place nam ha ka por ba yok khlung ba hap khlung ba accident la ni ba sharp point te na ka ta ka down you don't come me ka snam ban dam ha ki thiar snam jung ni ta ki blood centers te ka ni ka snam ba ngi shim na pi ni test san jait ki ta ki jing test ni khot ka malaria ka hepatitis b hepatitis c hiv but syphilis ka ba mut ba kasnam ka la ru ban ra ye ki jing pang ki ba la ban kta ya ka koj ka khia jong ki tu ki ba yo e kasnam te na ka ta ka da ong i dong kam ye kasnam ka ba khuj ba tikna bha bi la ban ai sha ki wei pat khnam ba kanem don jing kta e ki pat te ngi dong kam ye kasnam na ki priyo ki ba im tikna ye ka jing im jong ki ka ta ka long na ki voluntary non remunerated blood donors ani ki nong ai snam man so bha kidan lai chat kinong aisnam kidan kita ki mi ong kinong aisnam monsobha ki voluntary blood donors

0: Hoặc chí spotlight bên Real Megahertz Akashvani FM trong phí bảo lộc hiện đơn bất ngay RGRKH cả program F F Funland Limited. Để bảo lộc nghỉ là đơn say way bảo lộc ibla calling hình hình hình hello.
1: Hello, good afternoon, Archie.
0: Good afternoon. Mano kum tay, kong? Marwe?
1: Mukim.
0: Oh, kong Mukim, hoi. Kong Mukim. Te kong Mukim, kaya ikan jubab ke jong phí?
1: Ngam su all ke ong wabi de ka de ka ba mhap hirak ta ka kena tarai.
0: Kasih sumut dor, ka klem hap mo. Okay, tak boleh si bu na kong mukim nam tatu ka jubab ka jong pi mo. Dan nang ye sahabat ngi hau si spotlight point room megahertz bantip la ka tu ka jubab ka badai jong pi, ka ba ai jong pi mo, ka long ka badai la ni ka balai mo. Okay, bye bye. Dia polo itu ilong ikong mukim bat ka jubab ka bi ai ka long ba kata ka kena ka sumut dor mo, kum ta ka klem hap na kata ka jingkiang la ni ka klem mensau. Dia tau polo ngin ya beteng biang da ka ni ka jingruai.

0: mga RJ, Erika.
1: Manuita?
0: Mga kong disus ni.
1: Oh, ikong disus ni. Ta, kublay kong disus ni. Kuno filong?
0: Kung di, kabiyang hini, kasi ublay gusto ko pa ngayon si Adi.
1: Yeah, piro kumjo. Mga kong disus ni?
0: Kutubab, dumtangan ay, namar ba nga ang kumni. Dadi hadi si siya, telayap, katadi hapo, kumni si Adi, dahapan, kanurung kong, lay-lay de.
1: Ta kamu ke jawab ke jong fi ke lomba ke dia ka film wa ta ka dau ka ta ka
0: film mesti ti ha film ten jadi sisa telayap tu si
1: oh no ke de ke de ta ku play si buan nam ta ta ka jawab ke jong fi
0: bye
1: ta bye bye ta te pa lo ka tu ilong I kong di su sini ba ke jawab ka bai ai ke lomba ke de na mar ke de ha ka film wa ta ka dau wa la ka ni ka kena ka ha na ka ni ka jingkiang ka ba ar phau phut ru ka klem le le mo ka klem sao e te kublish bun kong di su sini sai sian nam ta tu ka jubab ka jong pi

0: Te parlo anche da un segway, parlo che non capo, ma io bafo non c'è niente. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Oh, ma non come te?
1: Mga EMD.
0: Ok, EM?
1: MD.
0: MD, ok, MD. Te ka ikajubap ka jong pi?
1: Nga te nga nong ba kapasa kena em. Ka hap bet na ha u ka umaw jikim ba hatrai duk ke.
0: Ka hap ha u mau jikim ba hatrai duk ne? Na u mau jikim ba hatrai duk.
1: Ba hatrai duk ke? Ba long ba? Ba hatrai duk.
0: Okay.
1: Nabas sedang ceng.
0: Nabas sedang. Okay, okay, okay. Alright. Tak boleh sih bukan MD. Nam tani kita cuba ke Jongfi. Mo? Di bidang lain mentah.
1: Tak boleh sih.
0: Nah, ngatan sih yang orang kenapa kami ke program seperti ceng. Okay, okay. Tapi nanti apa pilihan program? Mo? Tak boleh sih bukan MD. Nam tani cuba ke Jongfi.
1: Okay.
0: Bye bye.
1: Tak boleh sih.
0: Okay.
1: Have a nice day.
0: You too.

Hoshi Spotlight på 100 MHz, Akashvani FM, John P. Parlop, you done but ngai, RG Erka, hak a program FM request. The yang you done but ngi, iwe I, but fuan mo, shangi, iwe parlok, hello. Hello. Hello. Hello. Ni la ja no andre day e kong deng bat kajing rai ka ba ipan snobha ka long kajing rai ka bakarteng ka mai la ka hok blar wai di ba te thamai nong room te na mar ba kala du no kani ka lain ngan pentam kani kajing rai nam ta ka jong pi deng te nga kermen ba pidang snap ya kani ka program kani kani ka Akashvani FM jong pi shi spalai po in real megahertz.